gute da kun alimga dog ka go ti da kun le o ti da ko song sha ji lo lu a ka ga nga dog na ne o dog na ne ka so sun bo ka le mia le jaju mi na jami ho to se oti la ko le aja e lo jing a ti ga la nga o sha sha nya e ye bu mi na o jang a ko to te o ye bu ko na jang a wa Tau tin la miya O lo jing a ti a la ngay lim o

Aku ni ngam ane jo duho gepo gepo ne na hanya le ngai ya nyu na ga ne ta na di ma kha no le e da ne ma ya nyu di ma kha no na i no na ko ni lo ku la ngai ya nyu ye si ba la mon ti ko thai pho na ko ni wan chan le lo ya nyu no na ko ni che si ha khom ni pha nga ya ku che we lo ya nyu he di ma a kha no ko ni mang ni jo na ya da ne ma ya nyu nga che me na ko ni anim do le thai pho na ko ni phi ka tu le lo ya nyu nga ko ni che mu kha ma ma ya nyu nyu ji ko ni cha ga ji ko ni u mya ni le hum tha ma ya nyu ko ma ke le mi na do cha ti byum le bina ma ya nyu do cha byu na ko ni ma sa ma yo ya ji lo ya nyu ti corona da ma ya nyu